Rechukna ba dhirang dhinsin nang dhe jankam jambiyin tong nang dhinsin chong dhe guru xio dhinsin nang dhe yin na Cholo urga rang chong kal chaka zong urga ni kang li xin mar na Lwa zantar dhur jin dhe dan xe xe da tangi Sani ga yi kuru tang jeli da tang yang kapta xe chi yin Dewi dhirang ga lang jinda tang jewa di ane nga cho dhinsin tang jewi jewa rata jewa na Nga cho tiga dhanchi rixam nirga xam dhe nar nga tang Tiga dhanchi rixam nirga xam dhan jikar kalama

Ya, trotsemant ta dan je jinam tung ngin tsana nyam berga apsa sha tinan sam da ning a tsinyam chi ta derang ga chacha so so lam ga ni tsin de jilon zgi jo yil derang je khonmi ni lam ji ba tang ga ma chang yu ni pian dang pian ni sanang ga war ga lam tin di tang ga che ni tong chi den ja ra gup chi ko ni tang mal gup ja gan cham an den je na salang ni pian san ju su kap shur an da na yang ta ta lam da ko dum chi ta tang le shi ko no ga sha ta ga kan wa nam ba nyam jo shi jo ga chi ga Demain, je crois bien le truc pas dans ce long ni ton corps dans ton corps ne remont voir que l'âme dit dans que tu es ton chic jab jara tu je dans le jagan sam tu es ton chic jab jara sam je sob dans dans le jagan sam tu es ton chic jab jara je chat dans le sam jagan sam tu es ton chic jab jara je chien agan sam de ton ayant ta lam chic so chic no chen que kala nam ba nyam chou chic que chic Demangal jinam tkhinda tghatang chide tongchig jabjarang apchang asam ne chide tongchig jabjarang apchang avji gan cham dana yang tar tar jinna chatang galam da kudum chida na lu she ko gatag kala na magnam chu she chu ka chi ga mar jinam tkhinda tang chide tongchig jabjar ja chi chab she tang chide tongchig jabjar ja chang na tang lang apja gan cham dana yang tar tar lam da shig su she ko no ching ga kala na magnam chu she chu ka chi ga Demen Jacob jin bin yerlim tikpa tangrum ni chapcha go war kalam chama den jigre kharu shi chuq. Jacob min yerlim tikpa tang ga chapcha ni chakha go war kalam tkin di tang ga chide tong chi gib jara jib chi sim tang mla nga bja gan cham. Chide tong chi gib jara jib chi sim tang mla den ja gan cham da tang na yang da da lam shi su shi ko no chen ge re de ka nyim da ga tra ta shi go ka la na bang nyam chu shi chu ge chi ge. Je kunum ni lum tu pa tang ga thakani na kormu war kalam thin di tang ga chide tong ni tang ni bjara nir ga tang la sam ja gan sam chide tong ni tang jib jara sim so sim gan sam da tong na yang tar talam shi so she ko no cheng ga re de kan ni da ga tra ta jo ka kalam na bang nam jo she ju ga chi ga Я кроме не лем тэгтэг сисиг данга салонни да тонго варка нам цама ден жагра хариши чуку. Я кроме не лем тэгтэг сисиг данга пьяни аде даде нин гожанга варка нам тэнди данга чили сымжара чичири сым дамл жабжагын цам. Дана ян тарта Dan jina ati ni pian san yu su kaab shukhrin. Daga yang chatin ga lam da tarta qadam chida tang lishi gu ga daga lang kur ga su gu ga lim tang lang kur su gu rulam dan iri rizhin rizhu ga chi ga. Daman jay kuru bini lim tig tig chik chik tang ga yarka ni rong gu war ga lam tig di tang ga chidi sam jara gib chik gu nga tang mula jia gan cham. Dana yang tarta lam shik su shik gu nuk jeng ga kalwa nam bag nyam chuk shi chu ga chi ga. Я кроме не лем тэгтэг чиг чиг танг чили жибжара чиг чирибден танг мэл самжаган цам дана ян тата ламда шиг сочи ког ламда инжина тарин жон чэнэ яра чиг хосан жосу ламдэла дэг лам шиг сочи ког нучэнгэ ян калава нам баг нямжог шэ чуга чига Тоби няни е нам и камчи жукан карчи а Demain, je crois bien que l'homme tout tigni dans le nom sous ton de ni chaka go war kalam chama den jig ra khari shi chu kho Ma jin nam tigni dang ge chaka ni yeterin kha go war kalam tig ge chi de sam jara den chi tong den dang mul sam ja gan cham de na yang ta ta cha tang ge lam dang long ko do su go do lam de ko dim chi de dang lu shi ko ge de kalwa nam bang nyam jo shi chu ka chi ge Marjin lam tkandi tanga telin kaaga lam tka chile jibjara denchi tongtka tangma samjaa gan samdana yang tarta lam shik su shik kuno chenga kalwa nam bang nyam jokshe chuka chiga. Jekurin bin yalim tkrik singik tanga telin kaani chanam chunga gano samga warga lam samaa denchi gara kharu shi chuka.
Jakrumbin yedam tik tik tik sim gatang ga chapjani yishu ko arkalam tik tik tang ga chile ngab jara ja chi chap ja tang ma ngab ja gup chig cham dana dar ta lam shi su shi ko no cheng ge le de kan yen da ga tara da jo ko ka lon na ba nyam jo shi chu ga chi ge de mung ar jin nam tik tik tang ga chile tik jara den chi tong a tang ma ni ja gan cham chile den jara ji shi nga tang ma da den ja gan cham chile den jara sim chi su bi ja tang ma sam ja ga cham chile ni bja ra ni den tang ma da jab ja gan cham da tang na yang ta ta lam shi su shi ko no cheng ge ka lon na ba nyam jo shi chu ga chi ge Demen je krumin yulum tik tik ngak tang ge delen khani wan chen khang de war kalam tin di tang ge chule gup chi kornga ni chule gup chi kop den gen cham da na yang ta talam shi su shi ko no shen ge kala na ba nyam jo shi ju ga chi ge Je krumin yulum tik tik ngak tang ge delen wan chen khang de nin zor ga ra wan ju su lam cham ya den jig ra ka de shi chu ge Jakunmi nilam tiktik chinga tanggan zorgana wani tau tang tau ni chigdi kawar kalam tindi tangga chile jibjara ar gagan cham dana yang tata lam shik su shik kono chenga kalwa nam bag nyam jok shi chu ka chiga Demen ngar jinam tindi tangga chile tigjara nyerde ni chile tigjara sam chiso chikan cham dain jina zorgana wani chigdi san jok su ka shor Nāga yāng lāng kūr rūsūgu rūdum dā tār tā qatum chē tā tā ālī shī kū kātā gā kālwa nāng bāg nyam chūk shē chū kā chē gā. Tēmā ngā rūjī nām tīng dī tāng gā chī lī tūk jā rā chūk chē rē shīg nī chī lī tūk jā chūk chē rē bī gān cām. Nā yī nā shīg dīn nī hā rā nzūr gā rā sān chū sū kā shūk rūn dā gā yāng lāng kūr Dōsūgō dōlōm dā tā tā kōdōm jītā tāngā lī shī kō kātā gā kālā nā bāg nyam chūk shī chū kā chī gā.

0: 야 형님이 두고 총총소 공인진나 럭실 담질 중우당 렘바시 군운디 년당나래 두고 총총 처마게 쇼자 년제 요크 리드나 두고 총총 처마게 영공 승거와 럭등 스타니다 등이 너등더 스타위 럭실 망아즈급 정이드게나 럭실 리리게 잡중나 너 스타위 아나트미 요과리오너 다나 럭실 로중이 아나트미 시히주다다 시가체인르고 Hari tana shuni njina pavu tarjim ga chafshili nuga tanga tso wola ranga njina kargi jino yang na pashtini nuga rizhung tam babji huansas to paasi gono da njina tiang cheta go rishiyo. Tana chi babji huansas to paasi gono di njina tanga na chung si pi ga cikin jikti samba rigpi shkar kongana shiju yel.
1: Nyang niwi tuku chung chung tsu, terang puu jarjim ga tipa gharchi ka kalam ni ola arang ga shtam jil arijung sa chiyo nu ga babji huansa sopa si gong nu ga arijung da chichu chik shay juil. Tuku chung chung chung ma ga khshibta nyo na babji huansa sopa si gong nu ga shtam jil da puu jarjim ga chik shay ka. Shtam jil di yam na anili tang lhavsha gandaz ga nga tso juk yo ka. Tuku chung chung chung ma ga namrga jay na ma cha khshibta nyo ngo. Ana, ana zgata, bachangma meto anambar jepi yechung zgna adyashang jepi chwaroli dayok. Da yinara kacho hchigintenga huwenbu zgne sunu jenga da zambu gha nyomchunga tabchili dao zgya. Nam nima zgata, bachangma mati arangtengan zomi da tangi ya bachangma huwenbu zgda goga ziri changma ghe jiri jito hchiga wabtang zg. Tani taan babjiya tsangma tsukwa tsukwi daa nukkabde taa. Trangan zga tawi tuantong nore nyamge taa ba xiu yungi. Arachu harig charig zgi tangi babjiya wo tsangma ndagi ipshatsi. Yaa, taan gu naan runga arachu zang se zang, ajam naa galangchin kuwa lhab se lhab. U naa gnongar dee mu arab se arab, li laa xungshil trangan tab se tab. Dina da mbabji huwambu ta ngayi nargo taziri ta zhung jang jang yi da ziya. Tani yang chang mangu ra, yang bazgi tuan tangsi. Ya tuku chong chong changma gan dangjo ra, ba gang yin jira. Yang sunzin chari se gu nung ta pari yungi, adang kura jikzo ra mbabji awo nda zizi. Ya mbabji tsara nyun ra, sara siris yin kin ngali mil, shtagtil chow juan kin ngali mil. Tanzhu xung chung jim kin nga li mil, walang kung lan dien kin nga li mil. Tei nuh jeng ge, babji huwenbu ta nga yi nargo te ziri jeng yi datsik. Tani jeng mang gura ta yung, samba tignar jik zini tuan tang ziya. Samba tignar ge, gong ni nji na, dan bu siu ra, sung zin chari nye gishe nu di marga da tingi, chin di zi gyab tingi babji awan da bzi zik. Yaan bubjao changmi tsara nyoncha. Sanag garchim pumkin ngarang yin, xungchig oma jinti ngarang yin. Arangli ndapa jiginkin ngarang yin, jirung wadilzig jinti ngali imil. Da ziri, arangli ndapa zig jayi da zigya. Da ni jangman gura dao jihkabde ta, orduum gin zig yungi da tingi, arima orduum jia zig ten tingi, di shtangangi da tingi bubjao nda vzisig. Yaan babjao changmi tsara nyoncha. Wakir shkipa khenkin ngali imil, banag tkpin jinkin ngarang yin. Khaza chikthung shenkin ngali imil, odorwa nabgi khchilwa ngarang yin. Denan babji huwambu ta nga iga tiv ziri huarkil teni datsgiya. Yaa tuku chong chong changmagin dangz gyubra. Daan babjao gu huwansa soka bas sazgi yongjir. Kabti ta gyugmaz gtoni. Gyugumayin gongni xe nugu shtamta tsangma marga datangi. Arduzga shtang awali datangi davzisi. Yaa mbab jau.

Mirjel ja salwi en thorga na ja pi me to chong chong si yen. To shan ja pi gara na adak javra yen. Yang khan chewi ar za thang na adak pachim yen. Da na Mirjel ja aram khu na jowi adak payil yen. Payil garjong yen. Garjong shigmo yen. nga na mirje je sa che wo mo mo la ji bi che chan chong chong shi yin ta ga sa wi che wo na a da ga pa chim yin ho xia tian bi er jia tu na a da ga ma chim yin de na mirje je ram khu na zu wi a da ga pa sa yin pa sa mu bo yin mu bo zu de yin nga na mirje je kha ya san che wi ser ma tong den de yin o ji de bi er ge tu na a da ge ji chim yin ten zhe zhe a long da bi er ge tu na a da ge pe na yin de na ni zhe zhe ren ku na che wi a da ge ji chim yin ji chim de zhe yin o nang che sa yin na na ni zhe zhe gong wo qian bu nan tu wi xi ba chong chong xi yin a la qian zhe mi zhe na adak ma yim yin mari nga ti na adak pen chil yin da na phel ji ja kon ta mi ri adak mi chil yin so wi ka yang sa yin ka yang ga ra ma yin

Ya, nyang ni bi, zhuku chong chong tso, di zhuka geng ge tengdi na chong si bi ga zilim tsen yang tong tsum de nin zhuk ren ta, de na zhuku chong chong tsang ma ge yang, di jin de na chong si bi ga zilim tsen na nyang ge yo nu, yang na pa ma deng gir gin tam chik ge rukur am da yi, di shu ga jia hab jiu zha, to wa neng yi da teng yi, nga tsu na chong si bi ga zilim tsen na go zhuk yo nu ge xi xian de ma nga zi, reng ge wa chika nyang gen zhuk go nu, di han chin yi gir gin nam ba ge chou na yang, da shi ta wa jin si ge meng ge, de da na kong nam ba la kwa zhin qi xin yi, de na nga tsu nyim, chik de, nga tsu na chong si bi ga zilim tsen ge shi ge lam de ni, nga tsi yi reng ge, ta di jin de ti hu rao song nu ge cha,

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wale khatuga thwa narata, nga thakir ta yuara maaswa che ka sakha na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz gri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigira adawa nata.

0: Rgumu tontana, korti mana lunchu. Korin domo pesachetone. Hui on mash. Stira, kamika kamitok. Olan tsiz gramik. Sachigameno kamekia.
1: Guanora, Yamacho Shimsiki Katwandana. Chotang omi galapchin the hori go. Yenjir. Goazgina, the musgi yin gojir.
2: Adiye jengin guatan jo galan kurtan dig tatukinari ta tota galan kurtu margo atana ongarte alaz grami ku
1: ara chundi chasir ga karge abjana menu ga phasam da ganyang tbe onar konchen tawens gena nge parta mamanga shapsha dub gonare
2: re yinjer chikin goaz gina ozgina artyan kin dang na sinkin yonar kab de tugra hob jong tugunar ndaki arang tu arma chigi arang ger kan tan jong ning guata nyong nyong nar ya Tak cota ngah cium mukhir tasa gitu kedok kuo.
1: Mukhir tasa, ane itu mainan di kido nasi. Aro gua nora, gochler gembi cerchong ini matmu nuga sanding do. Tasa semua siapa sih nuga najun zik cerchong ini atawa. Ter tiga da, cium cera sungi di murcipir gokane jenten kolu sih suwe dina masaga.
2: Iya marana, selain hang tong di hari ke tengah yono thola gulang nari, tuaran nayo no tengah nari kuo.
0: Atu pun ga. Shihor bizga tan shuk zgira ta shangma zga ji shuk zgidin argang thosa wala thang chesa tiru khok semja chela tun chembo jibru a ta shohena ngan jama zga chinga kala lo su tang ne yin mari ya chi shena ucho sama dewa chikne re mo chho me kmo yana apen di wara qayu man zara ta ji si thang ar du man za zin uche ta chi ta chi kasar atab kata gon Cikgu cikgu kanu yang Maria.
1: Gua Nora, nganjigi cung ngan pi aku nama gua. Gua telar gembi sanuk cerchung gua thala ngom ardhik mata kesambai wna mari. Tamu zgi nara rewaz gus tuanju mekamu. Tahan cik laktung cina ceri wasungsi. Ngazu cangmara cimcang yone nya tak tari. Ta tiarjin ta tisu cangmara nyong menu gua sanuk cerchung gua tengah lagu tiga. Iwa sungi hamara gembu tarung syairikan deru ina tersa kasri.
0: Aro tamu ku jemek. Sanaga serka kina barnaga kartang mekse gonarela ha tarkaptan achi konu sanaga serka kino maria nyesema serka ke gonuri o sanaga serka su gona atumur nyesem ge serka su gogia
2: o hngwa norazia ngani ge cho abjeni ge ke talab jigme go arangani ra sameta lig thuga lig jigi sem thuga simar tale she konu tai ke te chi son sawana cheker bodgalang manin go
0: a polang na mar polang na mar Argopo chenna thanda rangora ardengu chungna khuja cheko sinri. Ise pansana dige lidai ngomtsang rijo tigata gachin yotsil tenchin abjiri, tenchin yotsil khtokhi abjir tongina ta rigi daunzi ya.
1: Ngoma nye mandra semdra xa mandra jo sergono chamadin. Anora chung ngoma nye khuja chen sernori go. Tarkabta nyantagarikara rangachka shenmanyanga go.
0: Oh, chung ngona xanan rigidin raro. Nyachumin zambu gling nameta khangzermin yarzon ngnamel senri nyerchun shali chagonri khangchun azugi tangonri a jesu ngarchun chizgona zemtu chiraimirgu aroni ge takir ge khola tonra chwa
2: aro norziye chin dekhe shawaz gichgiliri ta nyinzigzga rangirin ge mankhar chajiri go chungoma ni donazga rak go aro danima chachga ngesuina mashaga
0: nga ni tangna chenzera sanak ka saji ngo jilun rgazga mayina Uche ensam ga sanjad ga chigin dem zge ko. Uche sa thang jang du chana chigi jer ko ni. A jan yela jamna do ko nu ju kwa thang ma lo kha chigi jer ko ni. Ar pen dan ga ta gi chu rang and gi ma ri ya.
1: No ra ta ti thun ha ji me ga. Jaran ju ri.
2: O le go sang nyen zo ti go na ma na.
0: A ta rung ha ga. Rang ga ti nan jo ge do. Ma ts ge z gan gi go. A
1: ya.
2: Ya ya ti na ta ni
1: go. No ra ti na te ko. Rangga dinjaga simchung si sa marb kunga jira satska thung chig tamandi rasjang ra temung ga khasi gal gujir ya
0: ya ya ya khe sunga kwatin che chanigera lam ni simchung si gora
2: o ya ya ko sunga
0: ska tsu chimu de chen na ni ne par ta jin chung si ko pa sang tam ba en jung amu gora pa kla ra pa en jung cha go si ma si rangga pa sa pai ke che ta wurup chap ji ke che la ne rangga ya thuk ka han gi ra Ya chunga nyang tara sa thang de song chu be chi ne par ta song chu be chi ne par ta
3: Norway Namjin de Torgun ge Aralung Mengpu Gom Kin Jade Sanag deng Sisgsi Jirwiani de ge Saji Chesi deng Anamdin Jirdu Sao Chig deng Zekhen ge Kepsil Su Chalag Mebir Xanji Sen Gojin Yon Dater Xantib Xigni Xig Tsarsiang Samtil Xigni Xig Sati Xuzhonim ki ngodung di ang Nyewul deng zhiglong la ka tila zhigbi Danin suwaashik deng zhawar Nighi yig de girwar mafsil Lagsung na ulanshir deng zhalwi Xangdung shkambu shik deng gani chung Ki zamnin ki ligirin jik deng la Lijuk degi ngomtsar deng sirsa gengzha sinang Ki dedig semji aga xisa gomni Sanag jishung taiji nyamnyung deng Hajicha mungu sugnir si Kula lukhchik semchik remdin nyikchik yopa na Njogbar sanag jishung ga Tabdan gopa yegbu si chojide
4: Nora, nda tina asho zamra nebtang samba mo go Nebtang homa niga longgan karno longgan kari Tsakabshanu tsukabshan sumir Tatang zamra nda shani nangzhe inur Ni tina tatang rang homa si juka jen kazir Satang satsik zhuangla pachir tsarlaog Taan digi marajik songrita Azo samdra nyoshchikora tsige zgini lakji mankazari
0: Chuangye ka mandanglu nge kiwa Zandra ndemzi ina pamka nyojienura nge kiwa Tata ina ra vichik shawanda li tungne namash Taatang ka zandra nda nge ngokhi vijili Shani nangzhen shini Shainu ina zandra ndi zigtivni misil Darwanzo tanbagra manul sik Vichik tsuhta zgija Chichik mena shana tanga
4: Chota, chota. Chihi nu chota mene chiz goni. Chi taraku chota chamo zgi tanga. Taru mawa gamo. Da chi tira. Rakur nuna zamra duko dorsi zgi zgi gano kar. Wasu nak chigra mela zi. Ne ti na sanak chis chunga shawanda ta nani tsamshag nari. Da gomu jira gamu tsak niga sabshay tangmir. Ngoma zini. Anik chinga ngonjig gora kyo ga vzigri gozi nata. Da vzigma khichi chang meka.
0: A namba zwa. Өйтсен нэпэрта араила жаптахчири ажайл жимгонун жуквата чондган зэгё өйтсө тама жонтон зонга цаасун цаацк лишил мнхай нондган зэгё аранген жонтон гэ инэ нондган зэгё өйтсө тамия аранга амни яннира өрөв цавжи кэшгван дан зэгё а хцизг тэтата сэна нади куджиз гёя а теран мечу лисма гэнига чаконо хига санг чичунга Kariwa chenpo zizung menu ra kiiga. Ti inna ra, aranga pasa pai ka chela, uchi tsuhta tangchika ego nir. Tsuhta tangchika si na, kariwa nyakchika jemang anjo nir. Tsi kongwa pamka nyanggo nara, uchi aranga pai nda nori nyan maari.
4: Nora, chua macha maarga na guma suni, joo maarga na sema tagna zi rila. Lu jiksam rago, nyazika nyatsi nana lu jiksam zika tawa jir. Adi tangna ilangi tola langi, aru lamna unu chima lang nirgo. Gondrum gochikara ndrongtanga lansara sasa songchong zifshalo onumani sanak jishchunga guabjia yonumara. Adin gochikamba makhi zirung samkhi inar. Adiga sanak jishchunga lirkanda zigezgan tsamzhig onar. Dira jimtse menizg maramu. Adiga lirkanda ngama minu hunzg khi onar. Ta azira khuni sasa songchibi danamach onar. Dainak jigini anonkhi mekamu. Anini azivanura taramu. Ksimni nyenkaran zim margoga. Dainatan jigi donumani.
0: Арали мачуна чма юн маре арансымна ниамена синжинан чикамилзин атеран затан сатгында гарын арынга згтгэнэ ин мариго затан сончу вегона томр санг жичун чег санг жичун майна тайв ир затанд чиги сончу вегон өзү хэрэг гэнанара тэнжун гэртаванг юм а затан сончу майна доги тогэнга хсин нөкэн жигтэн жа Nang jik ka semchin chigi zhugun. Ta che saad gani shena, da Zhonghua Merik maayam chibin gokong inar. Yang chong saad gani shena, uzu amnya yangni ga a chotin she chig gani shi. Saanag ra shesa ga chona, satang ga chanir da wainar. Uchin da hrtani nangmalan chog manin ya.
4: Aray, shachyo tigib shanar. Shana zanar ito li nar ganar ya. Che li shkanda li wasung na, ta chu nore ami wa shchitang nar. Чо дэрвэзгэ хуау нян сондар. Нгойлу жаг гэрса нян сондар. Эча санах жирчунг энда чиг мандам рэй. Та чух галуатунг нэчин нян сондар гуара. 가일 자가 모사냐 손들

야 저보 총총서 제초 정말 희슬따라 나 총시베 가츠네 잔쿠르 레레가 자 나와땅 잘흑밥 자바 송지그 쉐토그 쳇슬라는 하땅 까마 쳇니 쳇스트고 와라 타통샤키오가 데나 데릉나 자바 송그니 모레 영 나 총시베 가츠린슨데 타통샤키니 모 키옥 레데나 저보 총총치 제튼 디칭그 공송데 조르치지 어르위 쇼르트 yang na chung sipe ga ts lin sing ge ta tong ge lum la sik par yang ga se xie lin sin ta tong kang ge ka par ng zeng te ge den chi zhi sim ni ge sim den na nga dang te ge den chi zhi sim ni ge sim den zhi yin re de na de ren ge za ba sing ning ge na chung sipe ga ts ta tong lin sin de ge nga a ji ge har xin de zhu bo chung chung ce ru jiu ki zhen ji ge chan ba dang ti ba ga shi ge chan ba ri bi ga kong ge chan ba ji chan ba chung sim go zhi xi yu le de ren ge jiu ki zhen ji ge nga chung lu ge long chen ge lan zu ge nang ni yang zhu bo chung chung yong ge nian le ma go zhi xi yu no ge xi le yin ji na lu zhu chung chung la mo zhu ma ge lang no ge tan ba ben xi xi ni liang he mo zi yin Tā kāñchini tērāng tīpā gārchika cāmbā chūngdaga nāngā āchīga chūpo chūngchūng tsūra shilunga mōngchūla shtāmchika chūni mētukku zhūngwa shtungwān zimbī shibā sēni shtāmchī zhīyāng chūpo chūngchūng tsūra nyāmchūla shāsī yin Tā kāñchini tērāng tīpā gārchika cāmbā chūngdaga nāngā yāng tūchū chūngchūng tsī chālāng yō nāga nāshtam Gertoni, Goldwood Grandchung Clamachin Zong, Chicken Pomong Chikung, Chimdagdan, Siban Yamchik Goni, Tashley Nog, Stamjiz, Tupo Chung Chung Sur, Gordishi Yul. The Hanchini, Foto Chung Chung, Timas, Chinkish Nog, Abatang Porosani, Stamjiz Yung, Dirung. Tipa gashchika zhanba chungundag nga kodrishi yu. Chubo chungchung zi chona dirang tipa gashchika zhanba chungundag nga rung shtam hashig takan jyantung umjiziri bjadrishi yu kanga chubo chungchung yu na yung lintzin tahtung kushkalun la kapirtung yung bjir gafsashi. Zhanba sumba injina rikbi karkung ga zhanba re rikbi karkung ga zhanba chungundag nga. Chubo chungchung tsu rung ge pama tang nyam tu yu nu ge gongseng ge dishkab deh tani da tangi huan shik la aman dantra shik yu ke se ni shtamchi shik jili da tangi shipir shtuangak shipi rginsan tongo zi xe ji yin. Chubo chungchung tsu tang chubo chungchung tsi shiamdan je pama nambi dih tani yambar gal se xe.

Vrni. Shipi. Ama la. Ama, tirang chimdag chundag shtangni gergenga chasirga. Tazirebjinu. Ama ga nhala chakhijig lungatang. Mugchayang lungla kajibshi. Rjimtsana zinja yungje thoma samjali. Komi shipa ga pshanjogna chi mazungla. Gergena mishtangla kongchou chenpu lungtuk. 원정 미 시베르 게르겐지 촐라 허슐 시송 아미지 트 허머 스크프트글리 간마치글리 돈 마츠흐물 다타 간마 스믈라 도츠흐송 아마 젠드그징 초지 아므르 임흔 지진데 짐츠나 진자 용리 아미지 트 치그벌라 야튼 요베리 지실 Rgumu tere, ame kala ter magivre, shibaga argarga chushu gungangne nji karyo lakanyi sipare. Tene rimjin, shiba lhubchung nashig. Chimdag chundi ishtang, agerganchi, tangdi changshig jigandri li, zinji lhoma ngarji li, chochi shiba, ngajibcha shibji pare. Ngisamna, Chichishibi lorgla shchunzg yona tanga. Pankangli shtakshishi nandiga. Daziri shiatsi. Yila lukbi lamni. Komi mgchi aghangmilda khur. Yina yang komu yila tunba na. Shibaga kashtani zobra da ni. Shichu. Gerginchi cho rewa chenbu jangyo gogo. Gerginga shachu. Cho galambasi. Shtani maare sirka. Ritara, chi namjinga lobzhunga tsoyu choni shiab tsukzga chung tsumzga tonjo jinata tangshimra chuchu ndgchukli rjatamno kotagri. Taziri pshets. Shkachanda shekav shibaga ritakchabi mimdangli qlovarvi ojig chikpatung. Хчачи чингула ревин цымшиг тонбатун тана сибин жондгли олуурви нарсун ю баян штосун сенина сибал хочин жоцлди нинжинли хаченха тенирмзина сиба манжнглаши ян чимдг цундиштэнни Komu, shibagin dhishtagla zogde. Gerginji, mi shibi mangnin bubir rginidil. Jimtsana, chimdag zhunda zhutang ririr. Komi shiba, thoma, shenbi jini mang bubiri. Yina ying, halibashigla ngonin chivir komi. Komu, shibagin mangnin buba, mati. Mangni mavi nuga shtabka, mu, Mokumbaa shigri. Tsongda chozi, gerginjin dinda zongni jibir. Dashti chochi shibi zhengri la zhigna. Tonjeng zirta shigla jik chobir shka lindu, jishil. Komi simla khana shiong ma nyongwi ar gahtu shig jishir. Lobzhi gochin li gur tonba na. Mi shibi komir ar gini adayu barig. Lamarni, Komi shibi lagba nimjini simla zhuyo gavi adershi je zhundang shigchil. Komi shibir zindag gerginchi chola ilchi shtambu jangdag. Ki chochin babashi na chi zongwi tonjeng lan zhutav kotkhari. Shisir. Jibshe bari. Tonjeng lobtar shinsong. Tomi loma davi adashur yang chabzhag shisong. Lobzhi kabritang yongni komi shiba lobzhi nanglawi. Komi simla, mi shiba, chinghua lobzhin jelang yobi mwenhin jashigzi. Arjimtsin, torjigla shikir, komi, shibir, lobzha dir arjigchobi yilchi yul jishen yongiso. Komi shiba lobzha li shir lukshung.
清华罗品杰罗得了荣誉坑个他们家比一合钱不行阿米勒拉这个是哦罗伯的人个坑没能亚米的经历是个同步个我很喜欢我说的阿妈我是把二个子们弄一些问讲我来一路去做坑等我你个能安就坑的去这个本能的没这是你学把的甘特人阿米心来而嘎就你几根龙武之了个人心来年里没吃恩母的以后全部第二等的通送

Rede, ngatsu mo riri la, shika mandawa riri yueba jajinda. Yung, tabhi nda, shiba yuotsila chonu ge, ngiwa mena yung. Ngatsi, namjin ge choyu choni, shiba la, shto ngubshi na? Zangcha li, shencha menu, ngancha menu, yung tsangma ge, hisil tajela.

Yeah, ti una tereng lesen nga warkum di ta khabar tang king gi to ko mena nga chi warkum gani alamang gi tu doma ge talanda ko dikila na ba chu ge thinden tang chambi mo de se

Yeah, to kunamba tana kuni ngati lama ngitu doma galangbi mail simo sukunu ge ji nyamu den nyam goro nyu sukunu tana sham ni kop di kunu ge samji lgchi lawa sam ka bi galangbi zombu ji la ki sukunu ge khlan de yan de yan tirang le chen de ji ni so surun samji lgchi sukaram yana kap ji mi le chen ngare wa shan kin che tupu yona kam di ti so tong korkup tan zin shi ni le chen ngi pe par gap sa sha

0: Chiji simgungni pilvi ghasimil jilagarji. Ngato ologlub jihjubi warnanga ponirifgarcho. Warnang chinji poni chiji kabarlabgiyol.
1: Yaa tukunamba tenaan tsamdani shkab ngumi li tsinanga shinkin chi tukushkari wa taarta lamar inchin roma galangvi nga harjil kangar karu yin sukunu gamalanda kutikshiji yin chichak tindan tang sabi mondamshu.

0: ngagamo shungge dagtena keni adigchizin jogunu chomaksa sek choch
1: chetira ta murge khirmo temkeni maram bab tmork
2: ama dengi e zi anige na nguzu chira sozoki
0: murge nganiga yeg chimoz gondig dang ikhin ta
2: mangi mumazine na na nila na ama menkana chi zita na ta darchalo sunuria aka
0: oi
2: na menkan tine na ta neli menchikuna chukuzini kwamo zina rekun sachag timine na chu khalon sachag ti na ta gusan juzu mari ba
0: Jogu wala, ngan golu kormo, ngan nartukzu nana chazu hualung gurauk, tsolu gurauk. Jansung mankani ta shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Manjin da shkaji mek, ngan gamura nganiga tani dintuk chikar nga dhanita, arangi ta gormo shtungzgara kumar gutaya.
2: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa amachili dashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na masong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa manji nyatera timmetum yoka.
2: Ama, tamazi mo nire?
0: Manga mo.
2: Ama, nachi menkhanga na kaprantrasi?
0: Watata lehi, yachi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Shkangzaga, kwaakil na na, jangsong manlam. Rinzir, bagnil shong na, jangsong manlam. Jangzi, yongkam chig na, 张颂满字

0: Yang tor di me no yi zi. Harar di chi bu go ya di ye. Yang ki chi na shi ma ra ru go ni go ya di ye. Yang ki chi wu nu ma ra shi na nga go ya di ye. Yang ta ga ci ga cha ma yi na zi ta ni go ya di ye. Yang tor di me no yi zi.
1: Yar go la. Ya ya la ay la gi go ya la gu ru wa lu lu gu ya ngatin ha lu ta ju nang gu gu ji ngatan do wa nyang la ji u gu ji chu ta shu njang ji ka tang na gu ka chi ta sa shang la ra mu che lu na gu ka Yang aja kita abdak kerja nanti akan cakap mungkin dah ni cuma kita macam ayuh lagi ya aja.

chukaro min so moche in ga ka nga jig za u ar do ta ga mu go ji yeng chom ki ki den yo la ga ya tamr ti ge de chin tong o ni ge ji ngar gon da chin na chong mu go ji chor gsti jang na wa an ta na ga na ga ka chu do ya tin ma tin mi in ga ka halang simya chong kang

Haro yang dip shi ning a ga ko li rang a sig zang a chi lu she nung zo go su ga la ga ma si li haro nga sa ka si zo go si ma che ge ma chi ju di mi zo go jun mu she ge shan pu haro yang dip shi ning a ga ko li rang a sig zang a chi lu she nung zo go si ma ge ge ga du nga lu she nung zo go sim ge to ga ge ji ge ji haro nga lu she

0: Tabri dang zhen zui.
1: Biri tang niam le.
2: Qi di tang gong pi.
3: Zem ling ki ti rin ka san.
4: Zem ling ki ti rin ka san.
5: Singaling ye gong kem san. Xiam le ya zem ling ki ti rin ka san si bie le chen shu yin. Tian di le chen ki nang tuan zu ni. Ngar wei guo ji tang. Ngar wei kuo ya. ngar wei ni xi dian bu jie ge chong man yong chong zhi su zu ba gun di dong gu xi bie guo tang shang hai nian le zeng zu ne bo si nian le pa ge ke qin bu qin zhi ki dian bu ta ye ge xi duo tu bie guo ru zhong gu tang